Benjamin Shira pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Ati me fani se duane na enu na mama ye fe fe fe fe fe fe fe. Mi ama konte ni mo. Ose da nyabu shira wate. Omwa huwade pa. Na abe ye di frikata memu. Wadi wapa. Good morning, oh, oh, good morning. Wasi na I want to say, nyabu yadu mewa ye pa. Wasi aksidam kuwa. Ye di friya. Di kwa duma himwane ni. Se papa unya me samye de na anapa ya solo katame ma yitio

0: to say. And yes, who sent Crawford to my page? Wamobua, Omaqua Jindia Marsh, I say, when Yasa Casacasa, and I won't call a name da. What? Ya, a quadrani nana woda da, a bon on cronefa, a fen anwa ma bag, a son, I will turn yum kakraka cran, adiako, a bon on me and son, and I'm a crack of fan colano. What do you want to two OB? Ha, omuja, omakwa jijinro, wana kachile wo. Pebibie? Pebibie, nenye ni swade hunu se, me jume ya miye, me pese kodru ha. Neja kasakasa, enkrofo ye ya, ena omakwa jiedro, omu kwa omu freo. Omu freo. Wo kadi atete omu se, ajuma na wo yeno, wo bo omu adeni, na bibi ne koso ntina wajuma na nkoso obwa. Se wobe uro, eni hani akwadro kawanwa ube hunu nyankopo animo nyamse wadwuma no wo hia dro eho na abeti ase se se obentin enye dro bi no akwogye ede ye ne de yenka se nyamesom nye na na awotwe ba ku timi to suto mu beye empremiensa enye donhwire bi etimi to stone ne nipa bopro wo wei wo wei ade ya yeso wo compile bo no utuzu se opese se adwuma ne yeye. Daniel, nwo do nyame, nwo penyame asem, nwo bom paye, enso wanfa na disue ni agro, wo di wadwuma edi agro, nti di wadwuma ni igro no, wo bekoso agi folder water no asa, once san wo suba ni wansi agina kwan ni baabi apese adwuma ni kodura, folder water no, ye bebu sa, ene muani na ho. Ne pegya wo ho, ne si agina, na onyankopon betimi agi wadwuma na si ho. Me pesa me kacho se, enye school fwa mkwa niye kasa chile omu. Wajuma na uye no, esese unye self-discipline. Bibia uye bia, nye self-discipline na Daniel inye ayeni bi. Na niye mabese sa. Enye mabese sa, mini aba, mini abema. Na sa uwe taso kahwa, the third one na ye determination no. Sa uwe kahwa, wensi se bebu wajuma mu. Afei ebre akura wode bedano na ho ya yedin ni epese ka kire wunyina ne se Daniel eye decision discipline determination wo si agina na wo hye ne ho ena wo retas wo se kosisi obehunu na nisu ade hunu no enya dia wo be ma nani ahada enu ne nam so ekofa ni mpeja baaye enya adro. Enye biribia na ye dro, aye susu, ke kasansa ensem no, efa wamu enyami peja wamu hon, ene biribia na ye dro he, wano mko bie mwa, ene abe hunu niyeme shishe tebura se, wano ye kasasa abri, washa siye siye siye ni nema, wudampem wudasu hwa nkromo, ube konu aton tum awe sewe, afena uba abe shisha o niyema, na wakosu, nuwa ubiye sto afufra, wutu wana aye wakasa kasa, mwe nina hone, ebrasu. Die pese ye kachre wu nyina ne se. Se wu beti mi enyam pegya. Je se wu yu obia wu ye nsi yofu. Na se wu ye nsi yofu a. O nyame be shene huwe ni mo nyam. Na be usa abrabono. Enye bibia ne ye dru. Ebreneti ya. Ye frit na watri mi ensan ye bo de uro. Abe to ne unse wu nsi ye jina. Na enso sunu uwa last chance ne. Se wu beti mi ensi ye jina ne. Se meni wo mu bekọ anakazo ho akuape mampon ho ni akwa kọhwe de ekọso ho osofu de na ekọso ho
1: minia je se ni ekọso de esewani ensa o kachiro
0: aho bo na kọduru sei
1: samre de ya boa ye ho ehyen a ye de bekọ ene ahu bibia ye krado ni ehia ne se
0: egade
1: ube jana
0: mu afa ba
1: ge
0: i get this way no
1: eno ano no
0: yakobon shira o
1: eno ano no. Na wadru santase eye no nan pepepe isan se ehye no ekwan no wakakra na yepesi yakọ ne ekodru ntem yempesi ebe na ntia na dwo enu ntinu no nan no wadru honum na eye no nan ne fa ekọ nonum na na ehye no atu na babababa eduwa kwa akodru anakazu honum ne ehia ne se obefrɛ yen no wakyerɛ yen se Mumame a kwanya mefaso na mensuma register anama register ma bofrano na yede eye link no anabefo kwano yede amaw na wa register na enanu mu aye kwa kodi wo.